0: Imbungile.
1: Inoro shukuru.
2: Inaka viera.
0: Mashitabasi.
3: Abaona.
2: Inatamala.